dia me wani da su e ko ke ma no je wa sa si su da sa se ro ale ni mi di ma fo e ra die to me bua o ba ne si mi ye wa sa wa ni mi oh je jam bu na me

0: wa Zeus. Enene, ni ameka chura na sama. Obi amena na suasi tia minene. Trauma si manyame. Wani mnia ya emanema. Hey, ni awaka jina nese. Mua mwasua mwene suamre. Amu kori ya ribu wano. Mumra minchai na mesiyamo. Na mema mwahume. Ewa yesi.
1: Hey, heradi bibi yami.
0: Ediyane hiyawa.
1: Bibi pa kama kumasu
0: onyami
1: ase bipa titimye metuma musemye hangani ya radye
0: sa
1: wuya kwa kumasu adye mamiya.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi animonyam apuye wosa. Na shre, isum bakata asase so, na isum kabi akata amainso. Nansu awadi bapuye wosa, na nanimonyam abedetinyo.

0: Nyame nhyira mo papa ye nyame na mo so a wo ye manom tofo nyame nhyira mo
1: nyai tabai tabai na shi he na ba hiba
0: e ba sa

0: ebinom nyame ye kawa ano re sha won sa eduru baabi na so oyi ni jafia na asama to na yendia ya sunya mea watiye mu
1: Jesus.

kaya kani pemu mo profua. Na kan wan na sene me. Ana sa ye kani pemu aretofua. Na kan wan kra le bedi me chi. Na so sha ne. Ye rati

di na mi mo ani anyi na nshira ni di e ma rem fear ani ni pa odun fo se ne ya so ti ase se te se me da bo jiem na mo je di afusani a na o ma ya kase asida and county oh wonya me yedawase Jesus, we say, yedawase ya.

ni manu ebe ka se onya me waya tie ba me na me gwadie ni na ba sira o ya hube sa ade tsene na ni munu wa toma me ni manu ebe ka se onya me waya tie waya tie waya tie tutu sa ade tsene I'm a demon, I can say.

Bible chapter wa katre fala fifth one said. Asori dan we mi dida ku be pu na mi de nsa atante. Na wa katre ne sa unim fie de tu a. Ye bi asi asori dan. Na wa free sa a dan ne si wona. Ana wa ka ho asa. Na wa pasu wa kire sa enipa yi ye ni pedua ne asori dan. Ni wa kan ni wu a wa di ni ni pedua be wu. Dako. I want to know that as I thought. Yes, Christ, I'm sorry.

Rani ma baba ni mena day, emra metiasi. Rani ma baba ni wena mehunza me. Jesus, kai mi zade wa doya sitia, ba huma bronti.

Anka ye kendi pemu mo profua. Nanka wine na sene me. Anasa ye kendi pemu aretofua. Nanka wine kya ne bedi mensu. Nansu shane. Nye rati ayemi. Kama kuma tu uye. Shame.